0: Ani pina ni ama, wenang chikana.
1: Ani pina ni wenang chara wenang chikina. Kakini ani wenang chaka. Ani pina ni wenang chara.

ani pina ni ama wenan chicana wadi legi kina nyucura angajo birumulai ki acu winaina.